0: Ilowoyati go ayi dey go
1: there. What was he done?
0: Eh. Ko gine ngi ya man be.
1: Eh.
0: Ko ko ine mota burelix ana sana ko mota posteni bi chen ngana mi je posteni.
1: Tre kwa ta ko ma posteni.
0: I gere gitu ga ko inde tebye gitu sugo ndo ine tugu kibo encouragement no wango ibunu tabu yani ne quotes jongo ibunu tabu go yo la boye
1: ko itu la boye
0: mm
1: eje ko matendo
0: agele she ago sir go le shetani ameshindwa imagine go le jita shetani ameshindwa o ingeri le ile le ke tagete
1: alako bu kwa ga si kabisa ko si jango focus en
0: alako e mune ni
1: ko ben e
0: mi che ben dio visi sik ana ku ba kabisa ne mbare no ngo mi ngende ko ma ngende ki kororon
1: ko bir bi je
0: ago bir ago le a
1: finally
0: ko ago le finally kumbe kulikuwa na roadblock ago ki roadblock ani kitami weje ngende ko ma wano weje ko kwe ga a
1: ema efema lo
2: Wir nemnye.
1: Nemnyem.
2: Dene giom kije ko.
1: Bye bye we.
2: Rakwa mbogere na bani ono.
0: Ah bye bye.
2: Bi wom nyu boger.
0: Ma tinye ngal.
2: Ko ali da tebeni na le boger.
0: Mm.
2: Ene boger je gabu ku sikora re bogizo. O tinye rasta.
0: Ma
1: ya lu bo tinye ne.
2: Am ne dene garu na ki kundu mengi na ki mati je ba rasta.
1: Eh.
2: Yo lu ne zumi jomba ka ita ma gonde sai lo za ne zo le bogere nyu no nyu ta ko ne mo ji mau
0: ga bare ke tuli je da nyi ga ba o boger
2: eh ko ni go ro ki tu ya ne a ke be da da tu li ge no ge le boger nga nyi ni nya ko ko da nyu
1: ko be nda ti
0: na
1: ba ga ro
0: ko ba nga ke ba nga ni ba na ko ge ri ta gi nye
2: ke do ke lo ta bi jere ma li o
0: so re ne jere ya nga ko boger
2: a ni ni o le ko tu fa mi le ndo ko ma ko ro la ma ge tu na ko ge ro
0: Ya nyo ne family meeting go mi ele iburto.
2: Ba eh, ta ele ino.
0: Ya are nyo ne smara agu igita na go ge gitamba eh.
2: Nyo bo gri go je lo jara minister o.
1: Eh, ha go mi ite ne.
2: Ta ne nyu go buro git jo e mo gu tere we blanga.
1: Kongoi.
2: Ta ko ma kere ga to gi legi mi ba mo ja git tongwa ne.
1: Kongoi ya sante sana. Eh eh, ole bo conference gora ni jitu ge tambwa ni ge ruai ku no tan pole pole.
0: Engurumesha engunyak
3: Jamga amara ko jeble
0: ki bye bye
3: amne dugo se jano blanga
1: bye bye kabisan
3: ile tinda ngare lu ager ngebe ko nyako jamo
1: eh
3: eh ile ala dano asi ta blanga
1: koromes
3: ande ba kariya ke ko magi bra bri bai che tulo ni bol bol lo jamo
1: eh eh
3: Debagi ami pamo ya ke planate ke ami pamo ya guruan gurum mi jangbe.
1: Kongoi. Asante sana. Ema FM hello.
4: Ba mangi langat ara me te ko tie na to ngune na ko tie. Ti
1: bai bai.
4: Ye ka na ko ta na tur ba mo gutore.
1: Eh.
4: Amai ge agi me te gune bo amai ge agi me bo te ande mi mo tie bile.
0: Eh.
4: Ta ni ta sa ta na ye ko si te mi tlo go go.
1: Yes.
4: Aku ngeri urut mundur betul, betul. Ingat kan, kadang nanti urut mabutir, aku nak lari sama.
1: Kongoi ya, santai sana. Ama cik ini urung galian, asyik megan.
5: En MOFM en inyego stoy ndenyo en chamet aga subet negirogo nech engebe bruet tulti bagolen chin kuunoto ango titinye ngolion anago gere ngungu subke akta tutik anago getishoni irute chech en Media Max Network Limited DSM please korobet letai Kijabe Street Nairobi anan isuro ibaruet en PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibruwe simet en number 0706-333-777 Siruwech SMS kunyo 21730 Anan isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke
6: Gen Z Corner
5: ni ko kasarta ne lel ko jilali kago chor kago en

0: Chamgei kostoi ndeni ngwe tugule le mite ga go tenguni sait muta go je sibi go logo yoga be metu to ngwe ndo go ngete emo fm ne somanun kone Stanley Arab Sugut ka go ma president Dr. William Samuel Arab Ruto ko le county ne popoko cherongo go agenge en counties cheba emo ni che nya lugo nyor banda tai aga ko ne rek che kandu che gi bata che ga ma go le kya go lo ta ko masata ke en ka sarta ne go en te tute ke cheba te se ta emi ta kama ine ngale chu en ka sarta ne ga ita county ino ta ga so lum da ba shoni ke ter che chin je ba banda tai ko le ke gi mit ne ko le en ruta tani ne ruta chen na county se ter che chen ko ta ngay geger gele ko gigimit paishone ke babandap tai en koma swek to gole chaba emoni koma mitei kalo tunet agetu gol ko sukei aga president ko en gasarta ne galum dai tekse tano taga ne bo oret en koma sta no taga ne bo kanyao koma ine gole koma swek che ter ter chine chaba county ino to ko ba te geger gele ko nyor bandap tai
1: Enu niliwaahidi ya kwamba mkinipatia nafasi mimi nitapanga hii barabara ikamilike. Leo barabara hii kutoka Kapsait, si ndio? Kupitia Kamelei ngambo ile, si ndio? Kapsangar imefika hapa Tabach, inateremka inaenda hapa chini mpaka Sondany, lakini haiwezi kukwama Sondany. Lazima nitapeleka mpaka Urtum. Si ndio? Si ndio ikutane na ile barabara kubwa ile? Kwani nyinyi mnataka hii barabara iende ikwame hapo Sondany? Ah bana bana bana bana. Ikifika Sondany ifike wapi? Ifike Urtum. Tuko na barabara ingine tulikubaliana na nyinyi ya kutoka Sigor kuja Tamkal, alafu ikuje Solion. Lakini mimi sitaki ikwame Solion. Lazima ikuje mpaka Kamelei pale isikane na hii ingine.
0: Ke bar bai bai enwa mingi ka koma sa ta ga baru ta ta ne ba president ago ya mis ko lete se ta ego tie president en pa ishone ke ba kind na te da en nguni age en lo ni shet no ne nyo ni ta kin ga president ko ma swe ga chaba ta ko ma sta no ta ga ne ba ya te ta bore ta ne ba kap sai ta kap sangar ta ba cha ago ison da nya aga kora ore ta no ta ga ne ba county ne ba Transia ne ba Mwaita Bwage Makutano Kapsara agoi komasta ne ba Kobos komasta nota ne ba Sibanga kora en cheranganya ko endi ko lumdai tekse te ne ba ana wendi ko gerchin ga ulu tekse te ne ba Sire te ne ba Kasari ne gita sare kali en komasta ne ba Sibanga en sai shaga bet ko rute chin county ne ba Transia kora komasta ne ba Kiminini Olo wendi ko ngalalchin biik ab emet ko maswek che terter chin ak lumda baishoni ke ba bandap ta je ba ta sire te nota ke ne ba Kiminini aga oret nota ke ngete sire tab Kiminini ko ba takki ga mitito akwago indalu agoi brigadia ag ortunweg alak ak baishoni ke ba bandap ta e ngomastanye ko ma minister ne barise tab kalia te ngemet rit kipchuma mur komen ko lewe kin ko ngoi president amu gi ko taret ko ilang baishoni ka agoten ko kwatnwe che kya ge utieng emoni
2: so tight your excellency vile ulikaa pale na ukoongelelea barabara za hapa sio ati mpaka hata viongozi waliongea wewe mwenyewe ulikuwa unaambia wasi hapo nilikuja harambee juu 2020 hapo nilikuja 2017 tunakuja hapo 2010 you are also the only leader forget about president you are the only leader the people of Kenya wamewahi kupata mwenye amekanyaga ma villages na kukanyaga manyumba ndogo ndogo sehemu ndogo ndogo Mungu akubariki mheshimiwa rais wale watakuja baada yako watakuwa na kibarua ngumu sana hata wale wanashindana na wewe hawajui Tabachi kwa wapi hawajui Sondany ni nini hawajui Tamkal ni wapi, hawajui Kamaloko ni wapi. By the time your excellency wanajua hapo, tumemaliza kura, wewe umemaliza kazi yako, umeendelea kujenga taifa la Kenya.
0: Akjata ko logo yugabe meeting no ginda ko ngete emo fm the style jit kete shoni ole nyor chini logo yugabe meeting ti to tin enga sarta ne nyalu kaine nyu go Stanley Arab Sugut
3: Jotok koga logo yuega bemet eng nwagindong kongete emo FM ninyo tugul.